0: Imi unakala chitika na masiku muno. Tiveni mwanyankuwira.
1: Luzu atinari. Akula tingadini voti wane wakumwa nuruzu. Nkuti kabuji kuna mwena. Mbageza atina. Akula hende kati mutibubesi lewa ngukumwa ni magezi. Nkuti mwishiri nashu basi susu.
0: Amushtadoro waluwa ni yeshibabava. Mbuya Serge Gove ndiye. Adazindiki irakuti. Nyapene ya kumwa za maze kule mbumba. Ipi. Perikuzuzumisa antwa kubringa na kuchita. Pikwi pisere na mazana manomwe akali ya montumo umuluani ndiwo anamwa mazi ya kuleka kala angwiro tiveni kulonga kwao.
2: Porque nós temos a possibilidade, por exemplo, de aparecer alguém a dar furo de água. Não é potável, no sentido de que é água salobre.
0: Soneka antu kubulukira na michini yao ya kupewa mazi. Hapa mazi angapolo apanango kukumbwa ndi mazi yakuti nkhabepheza. Nanji pakufuna tumwa kwanise kupata benga inafuna busa mazi ya ngwiro wakumwa. Hapa safunika michini mikulu mikulu tuwera kuti pikwanise kuchitwa mwanyapansi pakufuna tu kubulusa mazi kuchena nafuna pheza mbumba. Pisa vina kalefi vino. Mazi anamwiwa ndi mazi kuti nkhabe pheza mbumba tai. Na mwenemo kupemba ife kuti pangawoneka ale nyapyawo akwanise kupola mapompa akuzika mokuti bwerani muzaone nokuti funa phata mazi akumwa wangwiro sapringana ma metro kukwana kuchita zana ya mompho. Nakundina ngombo nkadamu wa assembleya provincial muno Sofala ma Antonia Char ndiye adalonga kuti utongi ndiwo unenda mbumanga matsindi wuku na wuku tuwera kuti nyapene inatamba mbumba isale nduli tiveni fala.
3: Sabemos que sinceramente estão a trabalhar com muitos desafios por questões conjunturais que muitas vezes não têm recursos para o efeito.
0: Tisadziwa kuti muri kupata basa mwakuti bwerani muzaone. Pepalembo pakuone kambo. Bechi kuluka kamwe. Nakuti safunika pawoneke kobiri. Kobiri ndiyo ili kusowa. Mbwenye na mwemo. Imwe muri kuchita basa mabasa uku na uku tuwera kuti mbomba. Ipanise kuona ufuriki. Ulukira papire pina panise mwe kuchita. Munachita fembo kundinango tinati. Tipanise kumangambo miche katuera nserunole husale nduli. Ngumanyika kuli wonsene na tangu ya basa inachitemwe. Masezi kusowa kobiri ya kupatisira mabasa tuera yende kusogolo. Mulichiriri chita uku na uku pa kufuna tu basa yende pa sogolo. Akali nkadamo wa Assembleya Provincial munu Sofala Maya Antonia Char Mbalonga na tangwe. Ya nyata inaona mbumba akali ya muruwane shibabava Mount Muno, provincia ya Sofala.
4: Basa nye kufu fembu tafika kuhamu na mpangwa zatu pakutoma talonga fumano kutikulembuka kukondelipwa kwa kubiri ya angalambe na burusu na mbuti kula kusakana tawaba sansisi na kupezera antwa kusowa nzizumbu kuzuzumisa angalamba angati mashira shibabava muno Sofala. Talonga fukuti makaliru wa kuipa na kuzuzumika kwa mbumba kuposha mshatifu ya sena nishiritu wakaya muno Sofala pakubisa manungu pa mizize kuchepa basi na kusweka kwa mbutu ya didi ya kukalikira kwa manungu pepi ipi nzizumbu ya salanduli na kutipansi kwa chitatu ya tomapontu sibenza mbutuiri na chitisa kutimanungu akale mzizi mikulu mbako iwa pambutu ya ngumi. Talonge fana kutimbumba ya shibabava munu Sofala kupemba kutatariswa kwa magesi makamaka mitambo ya magesi maza kuma pontu na mbutuza wafunza mbuku za mfendo pakati kumishini dapada ni nzanga Luigi Marijani zinanga dhirishwa kisombe salami.
5: Mpangwa za Sofala. Basi hevesera nyumbe mpepo tabva mpangwa sato za ino provincia Sofala. Munabva pontu zinango mpangwa za mumpu pa malongero wa chiseno kakwana utatu wa kumaskat lero.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabi chidejitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu vyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndajia mwendo bozi. Pida bwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama na nkuku neyo, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Hoo, kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Paisapo, paisvida.
4: Itanto amu.
3: Paisvida, paisapo, paisvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Nyimbo yathu yasalanduli. Ndakwanisa kuvina kazinji kwene.
1: Bwana Niko, pakati papindi athu yangumi kulonsene. Zoni kuti pakati papindi munatibukana ine shamwali yangu Alice Julio. Pansi kwa lero nonga na thango ya ndende boss inazina ya Nyampwanda Malaria. Nyampwanda Malaria isasosa na thangwe ya imo inachemerwa anofinish. Zisaoneka mkati mwa nyumba mikachomba ana ngono na anhakuu na tenepa awene asathapula nhenda iyi tinaziwa tani kuti munthu anayo nhenda nangana ineyo. Manungu asapisa, msolo usapa kazinjikene, ngabe kwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na pinangu pia kusena siyana. Tina tunatani ntende nenga Nyampwanda Malaria. Ntende nenga Nyampwanda Malaria, isatundwa na kuchita unyai. Tafunika kutife tichwaide kazinjikene nyumba, yore kutikone kale na imbo. Pondo tifungule majanela, tigone mangaraji, pondo tipatise basa vionsene pile, minatawisa imbo. Pepe na pinangu, ndipe vinafuna kuchita kuti ife titunde ndihende nangana ineyo. Pondo, safunika kuti ife tigwande tsanga zinakugumanika mkundukundu mwanyumba, tifungule njira tore kuti maza kulimira, tore afambe, maza kutipa, ndipepo pasabalana imbu na njii. Safunika kuti ife tichite unyai mbutu nangana zezo, tore pakone kugumanika na imbu tai. Mbiadidi kuti ife tichite, tore kuti ife titunde ndihende nangana ineyo. Bas anzanga net msaina pamu na pindi atu yangu mkulonseni mbeselani programa
0: tinapasa mpata kuna shamwali atu Eva Shisap anacheza na shamwali atu tangu ensolo atu walero
2: ande nzanga Jessica na Gloria ndakuta na kundipasa mpata tuwela kucheza na shamwali atu tangu ya kusembwa peno kusembesa pale na sikana tunga mzati kafika nzanga zinako
3: Sinanga ni Beatrice Shabot.
2: Beatrice, ifiti kulonga tangwe kusemba, pino kusembesa ana, tunga mizati kakwana. Kuchisa kwako, pisachitika pintu ningana pepe?
3: Pisachitika.
2: Iyo ungaona pintu ningana pepe, pikachitika, mpianji minachitiwa.
3: Ndisa sokwala, nanji nisambu neo, sisambu waliditai, na nja wene ngazi wa kulunganya mwana, mwana kulira, awena sa lirambu.
2: Apo nakuona kwa kumbianji pinachita kuti asikana penu wapala sembwe tunga mzati kakwana.
3: Anangu wa safuna randira shamwa yao tangu wa kuvala pindu pia didi, hakusasanya bonsi siyaji.
2: Ngulonga kuti nitangu wa kusilira?
3: Ndimu mwini nzanga. Ulanangu tangu wa pata dinyero, asafuna kwa tangazi.
2: Apali?
3: Ndimu mwini.
2: Ngulonga kuti anga pata kubiri pangonu basi ya nyedosera kutinakula funandi sembi?
3: Ndimu mwini nzanga.
2: Apo siya mafala kumalisa kulionsene na tifa?
3: Kuna imu mwonsene msativa, lekani chita nsambo neyo. Zuhani kuti udidi kulife, ngufunza.
2: Takuta, pereka apa mwanyikiro, kumbatiro na pitsonsono.
3: Kumbatiro na pitsonsono na siya kuna mewanga roza ndongi sandamu na mbalanga. Mwonize sabo the rose bitoni.
2: Bweraniko, mwanyankuira, avesere, tilipano na washama yatu nango, tinatichezi nae. Nzanga, nsikwa didi?
4: Nsikwa didi.
2: Zinako?
4: Cristina Beto.
2: Cristina, ifelero pa programa ishi yandi na iwedi tikulonga tangu ya kusembwa, tunga mzati kakwana, peno kusembesa, msikana mbachiri mwana nguno. Na kunyerezera kwako, mbianji pinachita kuti asikana sembu msizi mzati kakwana.
4: Asikana nango asapaswa amuna na pai, panango asikani asasaka oka.
2: Apo mbianji pinakwata kutia sikana iya saziwa kutinkabi. Inipano, tunga izati kakwana. Mbwenye mbasaka mamuna tuirasimu.
4: Panango funamaka dingira.
2: Panango?
4: Panango asanyere sila kuti alikutawa kutabuka panyumba. Angaenda kubanja. Pindu pinachinja.
2: Ndimu mwene zanga mafala didi. Apo... Kuli ale asikana peno anakana zero zezi. Mbapi mafala nafuneo kwa asia?
4: Ine inapanga kuna asikana. Zero zezo ni zadidi. Tangwe ife tinga semba nzizi mzadi kakwani. Ife nkafunza. Ife tinasia pintu pionseni. Pika funefe kuchita. Pama kariratu. Mbiti enda kubanja. Mbiti bara. Tinasia kusasangira mangwanatu. Nengaife asikana. Na tinepa ninapanga kutisiani zelu zezu. Mitifunze. Tingamara funza. Ife tinapata basa. Pondo tinasembwa.
2: Ndimu mwene zanga mafala kuria kakamwe dikukupira kuti asikana nsene akutiva. Apo nkumbatiro unasiya kunani pitsontsono?
4: Ine mbidzati siya nkumbatiro. Ndina siyambu mafala kuna payo nsene kuti mbadidi kuti imwe mwonerere ananu. Mungoona mwana kutaika mbadidi imwe kwea makutu, kazikana pansi, kumsandika. Pondo na kumpasa nzeru za didi. Pepe pinachita kuti nsikana mwana akuele na nzeru za didi. Pondo anakosa kusasanyira umangwana wache. Ines nangandi ni Christina Alberto. Nasia nkumbatira kuna payanga Alberto João. Mayanga Augusta. Mbaranga Manuela.
2: Takuta nzanga na mafala datisirewe pano.
5: Ndimu mwenye tamala kuva makana daitiro na shamwa liatu Eva Shisapa na tangu nsola atu wapansikwa lero. Takoza kufesera bindu bizini pia kusena siana na chukulupiriru kuti mwembo makoza kufesera na ife.
0: Aveseri ziwani kuti nsambono wa kufuna sembesa na piano. Chunga mbizati kakwana. Sinsambu wadidi tai. Siani manyerezero ana. Kurunganyani ana pianano. Kuti akondi kule na manyerezero ninganeo.
5: Ndimu mwene shamwalanga Gloria na nji msambu neo siwadidi tae. Mbiadidi kuti ife ningana ngono peno wapale asikana. Mungaona kuti mukukakamizwa na nyakubalano kusemba. Mwende kwa utongi mwasumire. Na nji kusemba uku tunga mbisati kafika siudidu anu tae. Saoneka mbo kuti nyakubala nango asakakamiza nao mbasemba. Na tangwe kunyuma nkabe chakuja tae. Awena salonga tepa, safunika kutiu usembe, nanjitiu unewa, anadinyeru, anatigulira mpunga, anatigulira njinga, anatipasa dinyeru, ifepano ngabe dinyeru, kumunda mpunga ni akubuka tae. Awena sakakamiza, anao, mbaka longa pindu, nenga pepyo, anyakubala, siani msambuneo, nanjimwana ngono, nsikana, ngabe funika kutiu asembe.
0: Mafala didi nzanga, munga sembesa mwana ngono, chunga mzari kafika. Ungumewa usakala wakuna nseka, asakala mundu wakukonda kusanzaya. Tangu asakala mbaka nyerezera, kutini ndakakamizwa kusembwa. Tangu ni nenda kafuna sembiwa tai, anyakubalanga nikakamiza. Na denepa, ya zakala mundu wakusukualisa kakamu. Ziwani kutipepe pia kukakamiza na piana semba. Zipindu pia didi tai, lekani nsambonoe. Tangu angaenda kakusumirani kwa utongi, imu munenda nkaidi.
5: Nimu mwene nzanga, mafala didi kakamwe, na chikulupirira kuti anyakubala. Atu alikufesera moda munafunika. Kuna palembo ale anakwanisa chimpaka miso chache, anakwanisa chidoshkonto, asanyerezera kuti ndina chimpaka miso wafika nzizi wakusemba. Tangu ndisafuna mundu wakundifulire nguo, ndipikire, andisukire maparatu, na bindu bizinji. Apalemwe, lekani kukala na manyerezero aneotai, tangu kukala na mpaka miso, siku longa kuti nzizi wakusemba wafika. Funzani, funzani, mungakula, munasemba.
0: Ndimo dinzanga, natenepa tendeni kave nyimbu yatu ya kumalisira.

Yasala ndibasa, yasala ndibasa, nyimbo za kusiana siana mpaka panofi na 54 Fesera Radio. Taenda mbalu ma provincia ya Tete. Muli paulendo majibesi ya chishano fambanu madidi. Ifi ya sena tekutamangira kotoka. Ande, bondia, bondia. Nangu alipa kutipata kweni nzizi ningana uno. Ife malangero chisena bukira pa 344 metru jonda medja. Mafere kweni siya 873. Jinina tangwale kuchita bondia bondia. Kuli ala natimpambasa kweni nzizi. Zunu anovyora jina 15 minutu.

0: E fica on com a rede número 1.
1: Pejitika ndininji, Martinha.
2: Leka longa, navamimba, tamanga kwenda kutsanga, pia manyadzo.
1: Pinango, podi kala chisai cha kupika chidaja iwe.
2: Ngabi kupidziwa, kuna kwanga, wafika nzidzi, wakumanga nyumba, yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndwi misiri, wakumanga nyumba.
1: Santo kwache, Martinha, kudula.
2: Ah, ningasanganule, mwana wakusona nsapato, ngabi kala nsapato. Usapidziwa, tae? Bwera tipatisi basa chitiki, tikoe kobiri pangonu pangonu. Ngati mwantanda zizinji, kobiri inei ya pangonu pangonu, inakala izinji.
1: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
2: Ndi tangu ya kodzo, nkakala na ntengu.
1: Ndi mwenedi, mbatende.
2: Mbatende.
3: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri kumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai muzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa, ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe, nchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
4: Kunukira kwanchi kwa didi?
5: Dimo mwene, dikonore.
4: Ah, ulikuchita sopa tai?
5: Sopa? Mbana dalonga kutindi kuchita sopa?
4: Mpapo, weka kunore. Kunore asai kwa sopa.
5: Ndipi andi, mbwenye kunore, ngabi kwa sopa basi.
4: Tai?
5: Chibisubisu chachakuja changa, nja kutene panu nseka kunore mpionsene. Mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba chakuvungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
4: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita chakuja chako, chikonde kalikira na kunore.
5: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumsene?
4: Ndakusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
5: Ndipandu ya kukoma na kunore.
6: Tropigalian,

0: E fica on com a rede número 1.
1: Pejitika ndini nje Martinha.
2: Leka longa, ndava mimba. Tamanga kuenda kutsanga pia manyadzo.
1: Pinango, poli kala chisai cha kupika chidaja iwe.
2: Ngabe kupidziwa kuona kwanga wafika nzidzi wa kumanga nyumba yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndwi misiri wa kumanga nyumba.
1: Santo kwache Martinha, kudula.
2: Ah, ningasanganule. Mwana wa kusona nsapato ngabe kala na nsapato. Usapidziwa tai? Bwera tipatise basa shtiki, tikoe kobiri pangono pangono. Ngati mwantanda zizinji, kobiri inei ya pangono pangono, inakala izinji.
1: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
2: Nditangu ya kodzo, nkakala na ntengu.
1: Ndime mwenedi, mbatende.
2: Mbatende.
3: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba kupfukwe isalanganira pya unyai munzinda ukutungireka. Penu patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemedzeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpya kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe nchiverano na misoka ya kuyanjara nayo.
4: Kunukira kwanchi kwa didi.
5: Ndimo mwene, ndikonore.
4: Ah, ulikuchita sopa tai?
5: Sopa? Mbana dalonga kuti ndikuchita sopa?
4: Mpapo, weka kunore. Kunore asai kwa sopa.
5: Ndipyo ande, mbonyi kunore, ngabi kwa sopa basi.
4: Tai?
5: Chibisubisu chachakuja changa, njakutene panu nseka kunore mpionsene. Mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba chakuvungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
4: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita chakuja chako, chikonde kalikira na kunore.
5: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumsene?
4: Ndakusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
5: Ndipano.

0: malakubva nyimbo yakuriyeka kamwe yatikwata ku TV tikhale ando kusanzaya muno mu studio ya Radio Mosambiki pa ntsiku ya lero. Tiri kuyenda nawo makani athu, kumbukani ku TV tikulonga na nsolo kuyitimira kakamwe, nsolo kuti unakwata ku TV tisankhule nkhomo zadiri pa makhaliro athu. Kumbukani pa undavesera radio kuti kupangisa makhaliro kuti siyako tayi, pepi pisamala mwadidi ta nzanga. Na nzizi yake pinazabodoka.
1: Ndimu mwene nzanga mafala kuriya kakamwe avesere programa njishi ya pale nasikana. Kulimwe munsene munativesera takhuta, kulimwe muli pambuti wa ungumi, toezani pinsene, twera mangwana nkucha, mugumanike na ungumi wa didi, pa nyumba, pa ubale. Kulimwe muli pa ulendo, fainte kenyi, fambani mpole mpole, twera mutunde ushumashu, na njipangaoneka ushumashu, ife tisasukwala kutubwerani musaone. Kulimwe ali pambuti wa ufunzi, funzani wa didi, na nji udidi wa ife antu, udidi wa ife apale nasikana, usatoma pa ufunzi.
0: Ndimo mwene nzanga, kuna imwe veseri munativa mbutu sakusia. Siana. Kumbukani kuti mpyakufunika ife pano tipangize makhaliro athu andimomweni tisiye nzeru zakupangiza kuna anzathu panango mu Facebook mbuto zakusiyana-siyana pili kuti sipyathu tayi makamaka kuna ife aphale nasikana na thangwe nzizi ule unazapisowa ife o panango nzizi ule unasowa ife munthu kuti nakwanisa kubwereka chili chinafuna ife ife tisakhalanthu kusukwala tisakhalanthu kuti ngabe kufuna kucheza na anzathu ife tisafunika tikhale anthu kuti tinapangiza pire kuti pikukhalefe panzizuno tinati tichimere makana dachita anzathu tidative kumanyerezera kubukira mbuto zinango na anzathu na thangwe ya nsolo wa nsiku ya lero na ipyo makani ndi wali nthando.

0: Maria, uneziva kuti akuna wili wese anga kukumbira fuma kana kuita bonde mukati mokukubesa.
1: Ndisho nadi, Showana, niye iti mtunga miriri mukuru, izho shakashata, kubeswa, akudikani kuripwa chirichese, imahala kukuti mbesero wakwende kuna vese vanoneseka.
0: Dangari wese anukumbira fuma mukati mokukubesa. Izho, imushupu, audikani kuripa fuma ne muviri wako.
1: Ndisho nadi, kana izho shoitika, wakunyevera pandinya verdi yo 14:58 pandima yako, kudea, wakubesa vandu vese.
0: Tinodikana kufonera kuna ninya verdi yo 14:58 mukati mokumbira chisiviso, movunjiso, pomwe nukuvonerehwa. Kwapi, wakuashira mbeseni.
1: Ungavona chirichesi chakashata, azvikudaka jiri. Izurako, nudikana kuzika. Akudikani munda uwese kukumbira fuma, ne kuita bondi na iwowe, mukati mokukubesa. Nyeverai kuna linya verde o 14:58, auripi chirichese. Jwese, jwakufishwa. Istende wachako.

0: ano mwenyezi Mungu wanga tilikupemba kuti mutikwanise kutifungulira njira kuti basi ano mbuya ifambe mwenini ngabe chinthu chinaphatiwa se toka kupitiri kuna imwe tathangi mwimwe ndimwe njira mbuya Yesu yakwenda naye kuna baba mwenyezi machibesi anu tilikupemba kuti Mulungu mutsogolere ipapo michiwano nawazinji anafuna kuti abvesere nawazinji mbuya anafuna kuti alonge imwe Mulungu ndimwe munafuna kufungula njira dulusani pyakuipa pyonsene mbanyirezerere wanthu wakuipa mbanji sibasi alonge naimwe thangu langu mbuya salonga nkhapi toma kunyerezera ninga mdalongemo mnati yako chakutoma mudebukula kutayira ubvesere lero mbuya tilipemphambo kuti Mulungu pezane na iwo pakaludu na iwo anafuna kubvesera na iwo anafuna kulonga imwe Yesu ndimwe munafuna kufungula njira ndapaswa mpembere kuti Mulungu ndikwanise kupembera kuti mufungule njira mbuya Yesu fungulani njira kuti pyonseni pibuluke muna imwe seimwe mbuya ngabe chinthu chinachitika pyonseni mbuya ndikukhapanja mwana kuchita funa mwana kusingapere. Amen.
1: Amen. Oh, makolokoto mfunzisi. Apo pinatema pera kuti kwanise kumutsana pangwe tipangeni mudzi mfunzisi mulitani.
0: Mudzi ndi madiri mwene.
1: Makolokoto.
0: Mulungu akutipedza.
1: Mhm.
0: Yezu asuma na mali kale bukana kwenda shimoyo.
1: Mhm.
0: Ndi Mulungu atipedza taenda tabwerera mwadide. Sem problema. Polisi mkana di pano mbini sila nzanga ka bantu wazi mbuya paza. Yemba za mbuka mbuya paza enda mwadidi afika mwadidi. Pina longene pano mbuya kumbuka shimoya kumanika. Ndiye kuna iyo mbuya.
2: Piakono. Iyo mbuya paza sa mala madalu mamuna mkulu. Timizu na muvali shindi. Timizu na muvali gondola. Timizu na muvalu kupiche, ini lero, ini ni mangwana nati ndi muende ripanzi ndo shimo, ini tomikamona na ngope na ngope ndi mfunzi. Kodi yu ninji unamala madalu ni mamuna kulu?
0: No, pia zeni mkupisaka mbuya. Hati kumakakini tambalari makumbolero na mwena?
2: Ngabe wa.
0: Kwa kutuoni makumbolero, safunika kumisaka.
2: Ndioneni basi ndioneni, yu mendu tambalale, ndioneni basi unazaka suli kabindu vikabwera.
0: Mwavyona mbuya angana, nikaimu msabizi wati.
1: Kuja ngupisaka, ungapisaka maka, ungapisaka maka mfunzisi, kuja ngupisaka, ungapisaka maka, unamasira na kumeza chikalango.
0: Ma inafunika kutunga famba usafuna uone, kutikudi hapa. Panaliwa uo panansamba o ngabe. Kati mga famba mgalidana ninga nyoka. Nyoka inga famba sayangana mwadili kuti angapa chekete hiya satumalimira kuti ndiani.
2: Asalimisa kosi aji.
0: Mwaviona vine vile.
1: Mwemo ni mwemo mfunzisi hapo mpiamaso kuti mkwalise siya mwanyikiru kuna habari hangasi na kuti nzizi hatu watapamanja.
0: Dabre kata kota, chakutoma ndi kumunyika imu mda nifungulia nsuo kuti ndipite nyumba hapo.
1: Makolokoto?
0: Mika mkada funga na mpiringanyo mwajibu nifungulia mindipita ndi kumunyikane imu mbuya sedi pabozi na mbuya ngano.
1: Akuta takuta.
0: Enu mbuya baitina mwemu penalitane.
2: Maibatina alikuenda pangono.
0: Takuta.
2: Pa nyumba baba ningatanga ya ngombe nsiku zinangu za kukoma nsiku zinangu za kuipa.
0: Mbapiona vinepi.
2: Wakabunza ulonga ndilibo basi alikuona nyatu.
0: Na jitata ndipita gula nefi ndipi.
2: Tineka baso golo mulungu ndia na ziyo pionsene.
0: Mbili mnigambo mbavu yanga eneni pano hapa. Isa kamba nduonera ora zonsene. Ya didi na pekuipa ya sakala chiriri mbandirangani sasa tu. Mbinibwela kuna ananga. Kutumela kuna nkuru kwa ya beri. Mbinibwela kumalisira ya maria alipangu. Onseni nga kuontari plikinina kwa tanzizi. Mbinienda kuna prope aigreche na namateni bendidu redu seo. Kunewa posho na mbavu yao. Mbinibwela mnayo dresama provincia.

0: unapasha iria kukumanika kushimoyo ndiwa kupata shimoyo mitenda kutete kunapasha njozini panya ngoma iwo teba liteketeke para kutea mwere konferensia mitenda kuzambeza kukula Johana likuleku alipanoere mbawangi onsene kanangu alichubule mune mule muna mkwate mkwatele pa juru pansi para mavundu pili mwebu mchubule mwere ina kaita pana kutekenyeka para kutea mwere konferensia ili ngami kupata nzizi kupreka takuta na pasa mpata kutindiloe mindena pa ndolo pana azukulu alipinepo pana domingo pana jordao alipinepo mindena nyamatanda pala mego pana maria pana pana jacobo pana mateo mindigwera pa dondo pana pinepa nyamainga wili alipatondo pazaliza liduzi na pa mshikita pamozi na mazala fatima na anao nseni mbawangi bwerambo muno pa bera pano kuna fundisi iyo anapata bera ino pa raiva komo pastor distritar na azamu mindi bwera banya kwawa iyo pa januari iyo ndiwa sakamba tilanganira pa pano pa desimu kwartu bairo na pa kizid na imbu ya paz na wazingi ningalonga kama kwa mala so kupreka takuta na sisi pambuya nsenga senga manyoa ndinafikira ndianangu manyoa ndisafuna nidziwe ndikaikikulangiri kwe
1: mwaona tu anatawira mbuya manyoa anatawira mbuya manyoa tai
0: anatawira kuriki ndilamuka kuno ndakupembera pina ndilonge iye ngakhale kuneko anniversary ndisafuna ndikaje naye kwe chete kwa mudzi pene kuriki ndimbuya kuna iye kwe chete kweneko akazi
1: momwene mfunzisi takuta pitirizani na kuva mabasa radio mpaka kumapeto kuti pingakwanisika panangu tinati kuchemereni pondo tero kuti mukwanise bwera zafunga na programu ya siku lero bye bye
0: takuta
1: ndi momwene
2: apumbuya Serge
1: ndasala pano mphamasife kuti tikwanise apa
2: 10 de novembro kumanga
1: mphamaso kuti mukwanise bweresa mphangwa chakutomatoma munabweresa mphangwa amungamala bweresa mphangwa gwede za maliro tera kuti tikwanise kwenda pa mpaka pa chisa cha 11 de novembro kwenda kakwata mayi Eugenia tera kuti tikwanise bwereza siya mphangwa na thangwe ya nsonkho wa phwando ntsiku khumi tera tikafuna kulonga ntsiku zishanu tayi
2: ntsiku zishanu
1: kasi apa titome penzerera njira pang'ono mzanga ngano kwanise bwera nthando kaluta nakachiti mbakwene nzanga toma kutipanga mphangwa zidavefe zakutsukwalisa
2: ndimomwene ifa bale akucheza pantokoze sumanenu takhala wakusukwala na kusukwala kwa chitikanji okutoma ni mai antonia bawaz anton sena sanziwa wakucheza pantokoze asowekerwa na mzukulu wawo pa chisa cha vilamasani so anzathu mwenye akucheza pa ntokozi apibva mdembulembu maya aoneka mbuya baya sulai afendezerambo kweneko pabodzi pene na mai wawena antonia nakuti mphangwa zafika mdembulembu abale akucheza pa ntokozi azinji azokupibva natinepa nakupibva na mizizinu inalongefe ananziwa mai antonia anakwanisambo kumfendezerambo padhuzi kwenda kamusa kumphatambo manja toera nzathu akwanisembo kupisirwa tikaendambo chachiwiri ndi mbuya batista oliva kashkinya mbuya batista oliva kashkinya asiwa na mbali awo nakuti achitika chidengwa cha motokaro chisa cha mobera nakuti chizuwisu chafika ndembu lembu kuna abale akucheza pa ntokozi azi ukuoneka munthu ninga ina andiziwisa mizizi ya khumi nakulonga kuti funa yende kabisi manungu mzizi wa 14 ora ndapichimwana kuti una mwaza chizipiziwisu kuna abale onsena kucheza pa ntokozi na mizizi yeni nzizoni ndikali nzizimbu kuti ni wandikakhala mbasa ananziwa mbuya batista oliva kashkinya anakwanisambo kumfendezerambo paduzi, akwanisembo kwa Musa, akwanisembo kampati nkono, kampata nkono. Pendo kummenyerambo Ntokoza kakala ninga abale alukutale unakutale. Mkabe anakonda kunziwa Mbuya Batista Oliva Kashkinya anakala pastorili. Mbuya Batista kalani wakupilira. Ipe tisakanira na sogola tonsene njiratu njibozeni. Bukutani misozi kalani ninga manera kakalemwe. Pabozi bene na Maya Antonia Bawazi mkali wa Munyava. Mai Antonia Bawazi kalani wa kupilira. So tisakanira na njira kusogola tonsene njiratu njibozeni. Mbuya Sergio ipindipizu iso pika kalana efi pia kiliru.
1: Takuta mbuya Lorenzo Ngano
2: mwene
1: mwati zuisa ifembo tonsene programa kucheza pantoko ziri kutsukwala na kutipana tsukwala bali atu ife tiri kutsukwala mbu hapo na ipyo tunaza pembe pangono hapa Havisera Radio tuwele kuti tipembe pindi bozi basi ya nzizi tuwele kuti tukwanise kupirekeza mizimu ya abali atu adatisia.

0: Momwe na visera radio tikuona hapa tina mulendo wa kutoma kasi hapa titome musana naye TV kunjira ndife nkhondo ya radio Msambiki Beira programa ndiyo kuchedza pantokozi mwaza mwafika machibese didi machibese didi mbuya chakutoma titome dziwana dzina ya mumphu hapa
1: hapa dzina mukudzana nene Fernando Mawane
0: mbuya
1: Neno Fernando Mawane.
0: Mbuya Neno Fernando Mawane. Mukwavira ku mabasa nyumba mbepo radi Msambiki programu kucheza pantokos.
1: Hapo radi Msambiki kuizira ku uno ku distrito de Buzi ku vinte de Pesvala. Bano kaspondo, zona kaspondo.
0: Buzi, kwa chirotani machibesa nsiku wa lero mbuya Neno.
1: Na, kakuna ta Fernando Mawane zanti kusakata ndida, teta zilo kupi
0: Aha. Apo mbuya meno?
1: Mbafashi.
0: Mai vamboka ili ngati mwa studio nsiku lero?
1: Nabe ndai zonde zisha bene, shuto kango mpingu wako na podo zene tuka wando nesa nesa marina ndauze.
0: Tomani tipangeni hapa, mbani hapa, mbani hapa, nkazi hapa, nata kale nae banje nati malibe.
1: Nabe banja, nirenga mwene nchende tuku upera nabe ungupita.
0: Tipange nimbo kuti ndi chaka chanji chidatoma kupata basa ntongi wa chigao cha tsini cha Sofala na chemere governador. Mwapiara.
2: Apiwa mnako. Mapele kwa mwanyikira.
1: 2026.
0: Governadora toma patabasa 2026.
2: Vinseji, kino. Chaka kino.
0: Atakuta. Apo tipangene hapa pindi ya kumala kwa sumana mbuye?
1: Sumana hapa, mangwana, mgritano. Kwa shira kumabani, mangwana, domingo. Mbili kwenda kumana dola. Kumo ya kitarreo mesquita. Ya hapo wangu manea mgritina sumana mshposa mabasa.
0: Mwanyikiro unenda kunani mbuye?
1: Hapa mwanikiru unotanga kuna imu mkondono Kekiza mkupimu kutede kukona Kantaa mtamba manifezi, mtamba manifezi ngano
2: Dakota, dakota
1: Mwonga, mwonga, kawa ndenda kuna mzimai ndenda sonya shuwa ndenda Kuna baba miona mawana armando, kuna mai ndenda mese materena nga watana Kuna hama zangu hapa, nga zizike mwafate, fratishi, nga tiana armando Amele makani mkava kupa mrongo kuna mana treze, mana juria, mana lena, mazima mnao hefti mni mazizi watani watani. Nenda kuna wana wangu watani hapa ana Fernando Mawane pete, nishikusi wa sangu maguta hapa nga watani, Fernando. Nyesi nga kundiza kwa paratiba nga watani, mazima mnao kona. Nenda kuna maziyai hama zibaba hapa nga watani lesi wa kundiza mkono, maichekuru mkono, mkutawama ni matikashtigi, matihamudu nga watani. Kamari atuandi na kuna wachezi kwa mtokozi na watambi babodi wa nyakwago zasiya kutila suwati ya kutapundani na watambi kuna wanishi mwani mashanga na watambi na sinuati mwani mashanga ni kajokono na watambi mwani msikitika mpana na watambi kuna mainuunya na watambi mtuwazi atuandi na zivani na jirezi na tuka katani utazuli na mponyi hako mkinyangwati ponchi wane kuenda kukandu ndeke nukutu wane kuwanana kwa chesu kwa mtokozi vese na chesu kwa mtokozi kazi wane ulu nga tanzu zula nga tanzu hapa msini wangu kwa mbangu wane kwa muha na mkaji vese nga tanzu saidi kambe nga tanzu mzundi ya mbu wangu kwa unatishi mwana wakangani ya kuma upandopo vese na kumbisa matemangu muna nini mene Fernando Mawane kukire pano paspondo nga tanzu vese
0: takuta mbu ya Fernando Mene Mawane pitrizana kufa basa radio mpaka kumapeto
1: Obrigado, obrigado. Na chefe, uma joeta pra vumbo, ela também é o mesmo, não vou
0: Bye, bye!